0: dello ko ndukal ak sargal gi yemo ak dayo bi mo dadi am xawatina ci langum politique bi mu nekkon xew xew bi nga xamné ni jitu rew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moko jité won ñu dadi kay tewlu
1: cet hommage
2: sargal bi ñi defal Ablaye Wade du sargalu parti Ablaye Wade PDS rek momatu ko Ablaye Wade ñi nga xamné ñoko bëgg rek momatuñ ko ñi nga xamné sax dañ ko doon xex ñom tamit rek momatuñ ko Ablaye Wade momelu askan wi la wax nak xalé yi ñu jang ci Ablaye Wade yenn jikko yi nga xamne amon nako moy Ablaye Wade yakamti wu ton ndax le nek nañ ci jamono jo xamne ñepp dañu yakamti boy yexé dara sax ñu ne da nga foté bo taxawé di xaar ñu ne défait la dund Ablaye Wade du won loola Ablaye Wade bu daanu won da fay jugaat dem wutaat mu andal ak partem demat di wax ak nit ñi pour mëna amaat yenen ndam suñu xalé yi nga xamné nak ñu ngi nekk ci jamono jo xamné dañu yaakaar ni lepp dafa yomb war nañu kon roy ci Ablaye Wade ndax Ablaye Wade amul dara lu yomb lepp daf ko xex té nak ma ngi leen di wax né mënu ñoo tabax dara lu yagg ci gawantu ñaarelu jikko Ablaye Wade bi moy dafa am cër ci adversaire am Ablaye Wade xexam yi metti won na nit ñi doon nañ ko ber daan nañ ko daw bi mu nekk opposition duggal ko ci kasso waye musuta tayi jamono joju nak met wonna motax ken waruko fatte ak tamit la nga xamne lepp dundon nako ci ak tamit sacrifice ba nga xamne senegalais ya and ak mom tamit def nañu ko ngir democratie am ci rew mi lolou motax fuñu tollu rek dañuy war di fateliku
1: souvenons-nous-en
0: mingi nono papa malin daw lañuy jajeufal ci firi nak kaddu njitu rewmi jam ak yam ci radio senegal ñond nak ngagne jom ko xibaat ne daal ñu war ci kanam lay doon ak equipe bo salam senegal jangin ci fi

aw wala ka qataril may melni tok bu ma sa tok dal ci souf baye ko ci taw su tollu won non aw ka zabadil bahri tolni geej limu dusu lepp ci adina la ghafartuha jegal nako kon afidu def len tawaful ifada ibadi sama jam maghfuran lakum malindi jegal yen ñi nek arafa waxuma jegal na len wali man safatum ko len ne jegal ko ma jegal ko li de ngeen de jele ci taxawayu arafa mbok juliti al hajj arafa nak lolu mbir la ñu bari ñu ngoy wax te degguñu ko lolu tarikh la imam babakar liko waral moy quraish moy ceddo yi dañ doon xaj julit yi wala dañ doon xaj nit ñi ñaari xaj ñu ne kuy ba doole da ngay dem taxawi arafa ko xamene yaangi bok ci yakh bu reey bi ci noble yow muzalifa ngay taxaw yonenti bi bu ñewé acc ci nak ñu yaakar ne mom muzalifa lay taxaw ndax mom noble la quraishi la hashimi la mu daldi burlé daldi dem fi nga xamantene fofu moy arafa ne len al hajj arafa kep ko xamantene da nga taxaw muzdalifa ñewoo fi ajo lolu moy al hajj arafa kon mu nek ben ci ponk mu nek ben ponk ci ponk yi nga xamantene ponk aji nga xamantene ñent la moy ihram ak arafa muy ñaar ak itam wor kaaba gi gannaaw arafa muy ñet ak dox safa ak marwa muy ñent lu way mëna yaqule yudul li sa aj baxna dang koy jange ak deret lolu moy mbir mi ah mbok juliti di ndokel mbollem koy khalifa diine di ndokel talube yi ci fan yi ñu nek armal modi yene ben ci ñetti jaamu kay yalla yi nga xamantene jaamu way yalla yi nga xamantene jaamu yalla yi nga xamantene mom la yent bi yonal ci aj ima ben muy ifrat moy wetal sa aj ima ben muy qiran lenkale aj ak umra ci ben yene ima ben muy tamattu nga dadi jital sa umra bu sotale nga tek ci sa aj mak mbok juliti ñun de ñu ngi fi ci makkatal mukarrama waye ñu xamne ñu ngi sante yalla ñu ngi ci jamm ak salam ñu ngi ci jamm ak salam ñu ngi ci manasiki dara manke wut ñu ngi sante yalla ci lolu legi nak di len ndokel nak ci fan yi ñu nek moy ne bala ni nuxnux ne war war kenn ku ne xamna li indi tabaski moy muñ li indi tabaski moy ku muñ muñ rendil sa dom dom ji ne bay nanguna yalla dom ji ne nanguna yalla rendi sama dom ñu dem be nar ko sotal yalla indi yermandem ne dama lay jot yow Ismaila wa fadaynahu bi zibhin adim kon newon na war war legi nak neena nukh nukh kon ku muñ muñ tabaski bobu nak di sunna ci kep ko xamantene rek man nga ko
nga def ko muy ku goor muy ku jigen ndax yonent bi mema amila adamiyun ahabbu ila allah min iraqati dami kuy ko jub doomu adama defalo yalla ci besu tabaski bi luko genal nga toural ko deret loluma wax fuqaayne adam yi nak motax celibataire suko amé nako def jank bi suko amé nako def ngege mar bi ci adam yi la bok waye tam ki am soxna ki nek ci seyam suko amé nako def yomi sey te am ko am compte banque genné ko ndax kérok lo defal yalla rendi tabaski mo gënal yalla lol nak ci buntu ngénéel yi la so démé ci téré bu tuddu kifayatul akhyar dang ci fekk né yalla tabaarak wa ta'ala néna yow yonent bi waxal né farata yalla def ko tek ci sa kaw moy rendi tabaski farata la ci yow waye kep ku gem na yalla sunna la ci mom yonti bi kutiba alaykan kutiba aliyan nahru wa huwa sunnatun alaykum ku ko man def ko ku ko manul nak yegal ne sax ya gen le ñu bari ndax yonenti bi rendi na ñaari tabaski ne bi moy kep ko xamantene sédé nga ne man yonenti la té amo tabaski yow changa rendi wat benen ne li dé mak sama njabot la kon mbir mi reyna nañ ko reyel ndax wa fadaynahu bi dhibhin adimin waye nak alquran neena lan yanana allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa a khar mu reey nak bu reey gelem gu reey te andul ak ragal yalla der ju bari ji de amul njariñ mbir mi dal jaamu yalla andak ragal yalla moko mon sotal kon nagn ko def nim gën rafété ku ko man def ko lol motax ki di doomu yonent bi ñukoy woyé fatimata bintu mom dédé dañ ni tabaskem way du ko mëna rendi yonent bi ne alin rendil koko yow fatima kay fek waye yow fatima xamal ne sa yu alin rendé bat bi dana dag boli bi dana dag ñaari sidid yi dañ dag xamal ne deret dana genné mais deret bi bu genné ci bat bi awamuy lal souf si dana dem be ci borom bi mu gërem loko yalla gërem la bahal la say bakkar yep kon tabaski dal moy inna fatahna laka fathan mubinan ci ñun yalla ci lay jéggal suñu bakkar yi be taxna nañ balanti haq ñaari julit yo xamé dañu bejjo wala ñu tongo yalla defay wax ni akhiruhuma yi xal leen seen mbir beñu yewenu kon nañ bay xulo nañ bay bejo nañ nek ben mbokk julit yi yena ngi deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makkatal mukarrama ci sen mbokum talube amadou li ñuy wax
lenn ci ngeneelu haj ndax ci lañu nek jangal ibnu hibban jangal tabarani jele ci ibnu umar radiyallahu anhuma ibnu umar ne nekkon na aji tok ci jakka ji fi ci muna yagul tuti ben way bu baye ko lansar ñew ne daret yagul benen way ne daret mais mu ngi baye ko saqif ci taif ñom ñep li leen indi moy laaj seen diine di woné ne julit day laaj diinem diine mom ba ca iqra ñeké wacc lañu xam leen ndeké jang mom mënu ci ñak jang nak gis ci la bok deglu radio senegal ci la bok djel sa téré dem ci ki la tané ci la bok wal fununu kaseera waji nak ñew di laaj ne yu yenente bi dal ñew nañu di laaj ci suñu diiné yenente bi yalla yenente bi ne leen yalla wax namako su len nexé ma wax sen tanki li len taxa jog bu ngeen nexé tam ma bayyi ngeen laaj rek su len nexé ah ben way ne ko yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam a jotul ñu lay laaj ah lan sari bi ni yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam xabar ma lan moma taxa ñew nga xabar ko lan moko taxa ñuk mune len yeen ñaar len na len indi di ngeen ñew di ma laaj genn bi ngeen genn ci seen kër gi ñew jubal fi ci makkatal mukarram ci neegu yalla bi lan la len ci yalla dig ngeen ñew itam di laaj ñaar rakka yi nga xamantene de ngeen koy def gannaaw bi nga xamantene joge ngeen arafa ñaar rakka yoy bokku ci ngeneel yi waye tawaf bi nga xamantene moy jitu ñaar rakka yi gannaaw tabaski ci ponku yi la bok di laaj lan mo ci nek ci ngeneel ñew ngeen di laaj sani jamra mom lu muy tekki ak luñ ci amé lan lañ ci gobé ñew ngeen di laaj ki nga xamantene mo def qiran ray gatt farata la ci mom bu ko réé lu mu ci amé ki def tamatto jital umra be sotal tek ci aj ray gatt farata la ci mom su ko réé lu mu ci jëlé ki di def ifrat ray gatt sunna la ci mom su ko defé baxna su ko deful dara du ko ci fek su ko réé lan la ci am té xam ngeen ni ku nekk makka la ngay ren la ngay réy hajju la tuddu ku nekk fi ci sénégal la ngay réy rendiko lolou mo tuddu tabaski ci la ñom ñaar wax ni wallahi wallahi yow mi yalla yonni ci deug li lañ ñewon ñew laaj sant nañ yalla mi nga xamantene mo xam suñu yene be wax la ko mu tek ne yalla dafa safo jaamam yont bi ne su fekente ne genn nga joge sa kër jëm ta baytallahil haram di makka jamono yoyu sa nagala sa gelem gi du tek ben tank du ko teggi luma yalla yekati la ci ay daraja bindal la ci ay yol faral la ci ay bakar lolou nga ci jele ah ñun ñi dekk senegal nañ bekk nga xamantene da ngay set digante senegal ak makka
mu nek 8000 km bu tek ñaata jéggu mo ci nek jéggu bu ne yalla yëkkatil na la ci daraja sipil la ci ay bakkar ne len alhamdullilah muñ len lol de ngeen di jélé ci tukki bi yéene bi ak ngo kon dox bi lol ngeen ci jélé ki la ko wax waw ñaar rakka yi nga xamantene nak suñ joggé arafa be wër kaaba ga be ñew di def tawaful ifada nga xamantene kenn ku ne yalla dina yebal ci mom malaaka ne ko sama jaam gërem na la bahal na la jëfël ngir ëlëk me tay mom amato bakkar malaaka mo lay dey loolu non la ko yent bi waxe ñaar rakka yoyu nga xamantene mom ngay julli gannaaw tawaf tawaful ifada mu ngi melni ku gorel kenn ci shirif shirif yi kenn ci situ yonent bi sallallahu alayhi wasallam di kenn ci situ ismaeil alayhi salatu wasalam ñew ngeen di laaj dox bi ngeen dox safa ak marwa te mu metti lol nak waxon nañ leen ne safa ak marwa seen digeunte 405 mètres la waye li tax mu metti moy dey seppi bakari lolou li ngeen ci jele mu ngi melni ko xamantene gorel nga jurom ñaar fukki bilal jurom ñaar fukki jam ñom nga gorel ñu wa ma nak taxaw bi ngeen taxaw arafa nga xamantene ci jamono yoy lañ nek mu ñu koy wajal yalla moy wacc ci wacc bu yemo yello ak mom muy titaro malakam yi ne ibadi ñi samay jam lañ jauni dik nañ ma susan ñu ngi aji tukur daji fënd baye ko min kulli fajjin ci bepp yoon amiqin budi aji khot fajjin amiq moy yoonu liñu avion yak yep so demé ci téré bu tuddu fiqul wadi dang ko ci fekk li len taxa ñew rek moy yar juuna dañuy yaakar jannati sama aljanna ñom ñoñu taxaw arafa law kanat bu nekkon dunubum sen bakari ka da dirimal tolni pep soufi ci adina bi yep aw wala ka qatarul ma'i melni tok bu mo sa tok dal ci souf baye ko ci taw su tollu won non aw ka zabadil bahri tolni geej limu dusu lepp ci adina la ghafartuha jegal nako kon afidu def len tawaful ifada ibadi sama jam maghfuran lakum malindi jegal yen ñi nek arafa waxuma jegal na len waliman safatum ko len ne jegal ko ma jegal ko li de ngeen de jele ci taxawayu arafa mbok juliti alhajju arafa nak lolu mbir la ñu bari ñu ngi koy wax te degguñu ko lolu tarikh la imam babakar liko waral moy quraish moy ceddo yi dañ doon xaj julit yi wala dañ doon xaj nit ñi ñaari xaj ñu ne kuy ba doole da ngay dem taxawi arafa ko xamene yaangi bok ci yakh bu reey bi ci noble yi yow muzdalifa ngay taxaw yonenti bi bu ñewé acc ci nak ñu yaakar ne mom muzdalifa lay taxaw ndax mom noble la quraishi la hashimi la mu dal di burlé dal di dem fi nga xamantene fofu moy arafa ne len alhajju arafa kep ko xamantene da nga taxaw muzdalifa ñewo fi ajo lolu moy alhajju arafa kon mu nek ben ci ponk mu nek ben ponk ci ponk yi nga xamantene ponk aji nga xamantene ñent la moy ihram ak arafa muy ñaar
ak itam wor kaaba gi gannaaw arafa muy ñett ak dox safa ak marwa muy ñent lu way mëna yaqule yudul li sa aj baxna dang koy jange ak deret lolu moy mbir mi ah mbok juliti di ndokel mbollem koy khalifa diine di ndokel talube yi ci fan yi ñu nek alayhi ci mom al ma'ishata dundam watam di diwey alayhi ci mom khamsatu awamin juromi at te du yeslu ci aj bi diko yesal la yaqdu du ñew alayhi ci man ajal ma juromi at yu ne ben yon muy sunna koku de la mahrumun yu yu bari fatnako yu yu bari fatnako kon nak ñu fatte buñu fatte ne bisu tabaski bo xeyé bu lek dara non de la ko yent bi don def bisu tabaski de ngeen di téla julli ndax liko waral moy liggey bi dafa bari bisu tabaski so amé solal yéré yu bess rik nak bu mu xonk yent bi néna ابن عمر ولا عبد الله بن عمرو بن عاص دمال لك يير يو خونق ييغا جند داي وناني حرامنا غيس علي بن ابي طالب مصل يير يو زون منوكو دمال جوخكو جيجين ني ньоكو يلو كون بوبو دغان ناتي جيجين نياري كولور يويو غور داف كاي غور داف كاي واي واتي سوكو ديفه لات كولن بي генا تاي nga sol ko gannaaw ba nga solé yéré yi nga touro ko li dal so topé sa yoon na ngay kabar Allahu akbar kabira walhamdulillah kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila wa la ilaha illa Allah so ñewé ca fañuy jullé rek bul julli qabla bul julli baada bul jital nafila bul ko ca tek xana ngeen def ko ci jakka te tamu wuñ ko ndem am ngeen ay téré ak imbed su ko defé imam dana julli ñaari rakka bu jekk bi dana ci kabar jurom ñaari kabar jang fatiha ak sar lu mu doon baxna waye tamu nañ ci kul yahyal sabbihisma rabbikal aala gannaaw fatiha benen bi mu jange fatiha ak sar tamu nañ ci li nga xamantene moy hadithu hal ataka hadithul ghasiya bu selmale nak nonu lay def kon rakkani bu jekk bi fatiha ak juromi kabar rakka bu jekk bi fatiha ak jurom ñaari kabar la fatiha bi ak jurom mar moy am ci rakka bu jekk bi rakab ñaarel bi fatiha juromi kabar la waye kabar bi ngay jugale ken duko woñale ni dal kabar yoyu imam malik neena ben ben sunna buñu feddi la suko imam baye dañ koy sujudal soko fatte te du kogo dang koy dabatal jangat fatiha ak sar sujud ba'da salam ni la ñewé ci téré bu tuddu sabilu saadati bu ngeen selmalé nak ngeen xaar imam mu def khutbaam ray ku ñeek ray sa imam amo tabaski lolu motax yalla wax ne ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli ca bu jekk daganon na waye laye bi moko haramal mansukhal wax yi mu doon wax ne ku julli be pare bo reye am nga tabaski mais dafa mujjere wala yanharu hatta yanhara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nañu xam nasikh ak mansukh bu ko defé suñu diiné dana set mbokk yi ñu ngi leen di ndekkel kaddu gi bi dit baye ko fi ci makkatal mukarrama di ndokkel julit yépp nak di ndokkel directeur radio ak directeur télévision
ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal yalla jamm di ndokkel ummal islamiyé ñep sen mbokk ahmad harun ali mo leen doon defal waxtaan fi ci makkatal mukarrama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

yomb aduna mune se ko jangale ci diine jangale ko ci aduna moy lu jot yomb yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi dan nañ bu jikki jikki melni ko xawa tokki nan ka mata nasrullah wa ndibalil yalla kagn day ñew yonnati bi ne len ala inna nasrullahi qareebun ndibalil yalla soreetul mi ngi ñew serigne fallul mom serigne touba da dan wax na ndaw ñi liñ bëgg yalla mën nako way du ko def ndaw ñi liñu bëgg moy duñu bëgg ni cëpp ni fër ni lay cëpp fër lay yalla mën nako ndax inna allah ala kulli shay'in qadirun wa yalla du ko def yalla fi mu jaaral nepp fa la lay jaarale processus nga juddu di macc baram ñu jox la wén ngay takamtiku dem ba mëna lek ay crudité mëna lek ay légume mëna nan ruy mëna wëlbatiku mëna ram mëna jappandiku dox mëna lek mëna wax yaay mëna wax papa mëna ba kéro ngay mëna samp kër waye mëna yoy yépp ak mëna di mi ngi ci kanam di ñëw mëna yoy yépp ak mëna di mi ngi ci kanam di ñëw té lu jara bayyi xel la amna ko xamanteni suma san xeysu ba meuna ndeki ki lu mburu tek ci porte ndab douté waye bimu yagge ci kaw souf yek na ni yag fi baxna waye lélé nga am lu bari lo pèdre fiñ ton ni buy ndeki day barkelu touti lay mos amna ko xam daan lek agni de ndeki waye fiñ ton ni ben repas par jour lay jël amna ko xamanteni daan xeysu ba def 10 km par jour fim tonni manam 1 km munu ko dox ci togul kon la nga ci deggé moy lu jot yamb waye yalla lu mu maye mën nako nangu kon mbokki lu mu ci mëna doon nañ ci and conscience tranquille momi dana wax mom président Abdoulaye Wad lo xamanteni diiné da ko jangalé moy il faut travailler encore travailler toujours travailler il n'y a pas de secret deug la ndaw ñi nañu juk nango liggey moy tax nga mëna sam sa ngor moy tax nga mëna sam sa diiné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neewon na bakkar ngi ci bakkar yi leraluko momu yalla yëndu won ci ñu salawatullahi wa salamu alayhi neena bakkar ngi ci bakkar yi fana ne julli du tax yalla ballo deke wor bis bu ne du tax yalla balloko deke jang alquran du tax yalla balloko ñu ne ko ya rasulullah lu tax yalla balloko mune ñak jox sax ngamon ñu dundé moy tax yalla balloko ñak jox sax ngamon ñu dundé moy tax yalla balloko sama technicien bi pa matar sar mi bo ma tout 3h di matin fekku nuko mu jog 3h30 auto bi klaxoné mu indi ko mu tok fi ne ci war wi ba ki koy relevé ñew ndax mi ngi bëgg mom bu amé soxlam fajal ko bopam té du talal loxom té julit bu né fofu nga wara tollu waaw joon sék yalla nako yalla yërum boy kat bobu mo daan wax naan lamb sa pos am sa soxla lamb sa pos faj ko ci sasé jël na liggéey ba dé am soxla lamb sa pos faj ko ci sasé jël na liggéey ba dé wax na dëgg naka yalla yërum mom le président Abdoulaye Wade don wax mu don fatalikou demb mu am témiri at yalla na yalla doli il n'y a pas de secret il faut travailler encore travailler toujours travailler yonnati sallallahu alayhi wasallam da nga xey liggey khadija bint khuwaylid moko jëk embauché waw mu diko rang machine yi muy dem jaay diko ramb diko rang diko jox muy dem di jaay di ñew way ñi muy andal di jaay yek nit ni loko jox du indi wa dara mom loko rang loko jox bo xewñ suba jox ko nangamit 30 paquet nangam ni 60 paquet li bala ngono jot mu jeex te buy versé dara du ci manki mu sant ni ki ku jup la ndax mo wara jangri jup mo moy rahmatul muhdad lolu taxono jog bala ci xew ci ba khadija xamni ki moy waji mu xem mem ko sakku ci sayidina muhammad mom khadija bint khuwaylid nekko nako muhammad ibnu abdullah tag nek borom keureum bobu deggul muhammad.

0: Merci, Maha. Merci, Maha. Wadri Chatol, Borom ci la calte radio Sénégal international. Allô,
1: allô, tonto are
0: binta sa wa
1: wajuk
0: jaje fay mbeng nga mor
1: en ci jam
0: oui ça va très bien mbay fall mbay sal duguna sax
1: ah tonto mbay sal wa ma ngoy deg kay bo bare ma ngi joge lugo sax ma ngi joge lugo nek ci auto de way ma ngi dugal joge lugo nek auto de way ma ngi don deglu
0: da ngay deglu wa deug la
1: wala ko ma ngi don deglu ñing koy nuyu ba di ko ziar xam nga li ci temps bi sax fene bari wul wa
0: deug
1: nuyu ñi fi jota jaar ñom ñom tonto tonto fi tonto Souleymane ba ñom ak tonto Ayebolo ak ma xawad mu gën ak auditeur yepp rek
0: waaw
1: ñi ngi nuyu ñepp di nuyu baye baaralo ko le ci ndam ndam ndam ndam daru
0: d'accord
1: ak wa kel yepp di ziar ñepp di wax ne tay mom antenne libre la wax dañ dañu nuyo rek ba benen yoon
0: d'accord
1: dañu xewul wul non dal ndax dama dañu dama genn non mo
0: tax d'accord merci
1: waye ma ngi nuyu ñepp di ziar di yalla def ci jamm te
0: amen
1: delo ci wat xel yi
0: amen amen
1: okay jere
0: merci beaucoup Bintou Mbeng ñu gëreem ko sant ko haa tuti jël keneen

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في كي راديو سنغال كادو غي دبي كو في كي مكة المكرم كي لين دي نيو موي سن بوكم طالب احمد لي ген ген خم احمد هارون لي كي دي نيو كي مينغو ماشين بي موي الحاج ابراهيم مار جرجف مار ليغي بي رافتنا nga sédéné Allah jimmar ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné kadalika non lañuy nuyo mbolém kuy kilifa aada di len jalé sang bi nga xamanténé jaamu yalla bi nga xamné dundon na di ku ñu sant mu wuyu boromam di ku ñu sant ci jamono ji dal mu ngay jang alquran jamono ji mu ngay jang qasaid jamono ji mu ngi jang hadith yonent bi jamono ji mu ngi tabax jakkay jamono ji mu ngi tagab dawax jumaaji jamono ji mu ngi financer talibe yi jamono ji mu ngi financer miskin yi jamono ji mu ngi jënd ordonnance yi hayatuhu kulluhu khairun fa fi halatin yaqra alquran wa fi halatin yaqra alhadith wa fi halatin yaqra alqasaid wa fi halatin yut'imu at'ama lilmasakin wa fi halatin yastari al-adwiyata lil-marda Sheikh Sali Ibn Sali hayatuhu naf'un lil-wara Allahumma aghfir lahu warham Allahumma aj'al jannata al-firdausi maswahu Allahumma ahsurhu ma'a nabiyina wa siddiqina wa suhada amin ya rabbal alamin ñu ngoy jalé suñu sëriñ bayal sow ci ngoy aliou silla mom miñu dalal ba kazalika non lañ koy jalé ki sunnal waxtanu fajar yi moy alhaji makhtar sek ayyadahu allah wa nasarahu wa amarahu ah mbok julli dal ki di sëriñ cheikh xamna ay guddi buñ ko doon def itam du tax ñu mëna wax ci mom lu bari ndax jëf ji baxam dafa bari wax ci mom lu yomb la waye wax ci mom lu jafé la kon nak ndem def nañ ci lu tol nonu a ñu barké loko rek ndax ko am barké mom lo laal ci mbiram yalla barkel la kon nak ñu wax nak li nga xamantene moy xew xewu jamono ji imam babakar diop andal ak man ci tere bu tuddu fiqhu alwadi moy juz'u bu mujju bi bu jekk bi moy juz'u bu jekk bi ci pass bu mujju bi pass bi mu nek 500 wala 658 mune dañu bëgg alhaji bi bu ñibisé nga ndokkel ko nak ndax ganu yalla dañ koy ndokkel yu sahabu soppefna mulaqatil hujaji di gatandu alhaji qabla dukhulihim lu ñek dugg seen buyutahum seen kër ya sopp nañ ko su fekkene dugg nañ kër ga nga dem nuyu len wa salaamu alayhim nuyu len wa musafahatuhum sopp nañu nga safante ak ñom alhaji wa du'aw ak ñaan minhum ci ñom so gisé alhaji ne ko ñaanal ma yalla mu jéggal la ndax mom yalla jéggal ku mu ñaan ne yalla jéggal ko mu jéggal ko
waye wa musafahatum imam babakar al hajji bu jigen bi nga dem makka dem arafa yalla jegal la bakar yep amato ben bakar nga ñibbi ci senegal gis jambour bu goor jox la loxo nga jël ko nga takhalat sa bop ci bakar ne dama ko rus munuma ko delo loxo ah bu la ko dara jaral su fekkene nañu da nga safante alla ji bu jigen bi safantel ak sa fami sa yaay sa papa sa mak fami bi safantel ak ñom ngeen doxo yalla mayna la lolu safantel ak sa jeuker yalla mayna la lolu waye kep ko xamantene ajna bi la so safante ak mom am nga bakkar ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo jange tere bu tuddu suyuti jami'ul ahadith naha terena rasulullah sallallahu alayhi wasallam al musafahati al mar'ati ki safante jigen kon nak mam abdu rahmatullahi alayhi defna ci ay waxi wax lam ca waxon doyna seuk waye nak islam waxul ne jigen du safante defne du safante ak jambour lolou la gor itam man nga safante ak gor waye sa yo xamantene dem nga safante ak jambour bu jigen am nga bakkar lolou motax yustahabuna assalamu alayhi wa musafahatu c'est que safante la ca nek ci njeriñ amul ñaari julit yuy dajé ñu nuyo assalamu alaykum wa alaykum salam ñu safante lu moy lañu amone ci ay bakkar woduna comme garab go xamantene dafa wow xob yi wow ngalaw riddi ci mom ni xob yi di nawé non la bakkar ya den nawé kon musafaha dara nga ca waye nak ken du safante ak jigenu jambul lu haram la ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de mo gëna sel mo gëna bax neena inni la usafihu al mar'a ta jayante be la ko waxon nga deg ben way ni man sama xol dafa sel mon nako wallahi bu daganon dañ la nan tuk lañ lay wax mais daganut ku tol ni jigen nga ku tol ni julit nga ko nan tuk doyna war dal lu yonenti bi ne du ko def nga ne yow man nga ko ndax da nga set da nga lab da nga sel yow li nga wax set lu nga ko kan moy jëm sel ku dul yonenti bi kuy jëm lab ku dul yonenti bi kon set len li ngeen di wax def lu bon diko layal ku koy def da nga bok ci alamatu shaqawati ah yonti yalla adama de bamou defo bakkar defne rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna

li ko waral moy wax joju moy ni lañuy ndokele alhajji ci walu sharia waxuma ci walu aada yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena su fekente ni gis nga alhajji da nga nan ko qabbalallahu nusukaka yalla may nangu yalla nangu sa ajmak wa adama ajrak yalla mi magal yalla magal sa njoon wa akhlafa nafaqatak sa million yu bari yi nga dépassé ci yoonu yalla yalla lako yalla wutalal wa ghafara dhanbaka kaddu yi mom la yent bi joxe dok bo xamantene mom lañu wara di ndokkeli alhajji ma waxat ko qabbalallahu nusukaka wa adama ajraka wa akhlafa nafaqataka wa ghafara dhanbaka ni nga len koy ndokkele ndax liko waral moy ibnu umar radiyallahu anhu yonent bi neena ko sa yo tasek alhajji ci yoon bi wala mu ñibisi demal ci kërëm nga nuyu ko nga safante ak mom nga sakku ci mom ne sakul ci yalla mu jéggal ma ndax ku yalla jéggal ku mu ñaanal ñu jéggal la ca gën nak moy avant muy duggu kërëm nekkon ci all bi kan koy gatandu waye law ken monotu ko man nga bayyi be mu ñibisi ci kërëm nga dem def ko ndax jamono yoy ci all bi lañ doon fanan nga dal koy gatandu diko gungé be ci kërëm ndax mu ngi ci all bi nañ ko jang señ babakar mune rawa solona ibnu umar doma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala iza laqita botase alhajj alhajibi fa sallim alayhi nuyuko wa safihu nga safante ak mom dem gor ak gor man nañ nek mutlaqan jigen ak jigen man na nek mutlaqan waye nak gor ak jigen munul nek sudul ci koj armantel jigen ak gor munul nek lumoy ci koj armantel wala jekar bok fa sallim alayhi wa safihu wa murhu digal ko an yastaghfira laka mu wutal lañ mu sakku ci yalla mu jéggal la lol nak ndem all la won na nga dem gatanu ko qabla an yadkhula baytahu awamu ñew kërëm ndiko waral moy ngay sakku ci mom mu ñaanal la yalla fa innahu naka mom mawfurun lahu ku ñu ku yalla jeggal la lolou motax ñu ne besu arafa yalla tabarak wa taala moy ziyare jam yalla tabarak wa taala moy ziyare jam yi ñu jeggal na len ak kep ko xamanteni tam sakku ngir ma jeggal ko jeggal nako su fekenteene besu arafa ban bes mo ci teggu moy besu tabaski bi ci la jami di ziaré yalla ca neeg ca kërëm ga wala ca neegam ba lolou motax ñu tuddé ko tawafu ziyarati tawafu ziyarati moy wër kaaba gi yow alhajji bi ngay def gannaaw arafa bobu lañ tawafu ziyarati ndax da nga yalla la ziaré won ci bisu juroom ñentel bi yow nga ziaré ji yalla ci bisu fukkel bi bari ba nit ñi ziaré bi ñi ziaré yalla bari ba muy bari nak lolu motax ñu tuddé ko tawaful ifada kérok yalla dina jëfëndiko sañ sañam ak yërma dem képp ku ñëw di def tawaf ziyara muy tawaful ifada moy tawaf bi nga xamantene moy am ci bisu fukkel yebal malaka bi mu ñew ci yow ci sa nopp ne diw doomu diw dekk Senegal wala yalla neena jéggal na la gor gorlul be elek bul takati lolou motax ñu tuddé ko tawafu ziyara waye su fekke neena ñitam